okuta ta ti ko sile lo wa so di pataki igun ile mo wora mi tan kini mo ni awon eyan wa talented to me lo ṣugbọn o yan mi o koju si mi so lore o wa gbe mi wa nibi